0: Sa katok accelerator na ready ka mo.
1: Lita pa! Lita pa! O kalimit! Sa kutilo o katok accelerator!
2: Aba ako to, friend.

Re ave chaile. Mujugo gare ra etsho. Ra ila ta ra ila ta ya dina kwa go lobesa nama ra khutas. Are go khutas go thataganyane ra etsho ra go lobesa nama. Ra mo phunya. Chaile. Ke rasta mo.

sukuthisa Tiziwe yami silineke Umoya wami uyohlukumisa Impilo yami simileke Wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile Angifuna ngiziphi